Mayam gikul ngay na ngay na. Kudol gihan baday sa ima tamin na si. Nung nga labasu, tabalaylay nam film si Dagi. Roshi binagi na itong konjel da mo rang tim inaw na sa ring ba sa gulsim tizyendra na sarang bisay ni. Tamin na si.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon. This is Gitarum Datta Ramdokchari.
1: Hello.
0: Hello.
1: Good afternoon.
0: Taram Nokchari, Mingle from Do Kangzage.
1: I'm sorry.
0: Han Pangwe Bida.
1: Why, I'm a good woman to look at the Yagi. Oh, what you thought was so funny.
0: Yap no way, say, quick, you soon see. Yahan Han Boy, not no woman, room of Pangzavasiko. And don't mingle from Hoy, mingle from the Tambio, come in it. May I put a come in and about?
1: Bangan
0: Dagine, Bangan Kamala Pagdagi,
1: Lysham
0: Okay. Ado phone pang badi ngasin han boy bire do thorum sita birek badi karma matam de gita ba hobi rake.
1: Ba hobi ni do ai to man kar hobi.
0: Okay.
1: Ado ai to khai nu ngal na pa ba je.
0: Mhm.
1: Ni na ga de ge ku isto.
0: Hoi.
1: Ado ya mo ngai tang ba de. Ku isto do ni na ya.
0: Hoi. Ado ngasi di han ba phang bu su oi bire ado kari wa phom pukhat pi ga ni pramo.
1: Ita pa khali kari pukhat pi na.
0: Kai kari mathel chabi re geng sidia
1: oh na sidia ai kang khoi ma thong ye biga tango ma ngaw re
0: hoi ado pangai mai kai gi oina di karam kari kari kamai na karam kari nungai ba pau thai ta re ko ade gi jik se lo u bagi matam su yara ka dore ado nung dangai re na hai jake ado kamai kamai le bi re ge pangai mai kai gi oina di
1: padung khang de pak lai jan lai re ado mung gi mangai akoi gi lai ra Pangai daga, lagi canggah pergi ke last hari baju nungai bulai tu.
0: Hoi.
1: Arau bersih mah.
0: Hoi. Yang nungai sih, ngasi anak wamarum pangzaba adu di promogi oina. Mayam puna tami na bayi aba isai ima kudol tamjarak lagi tu dika.
1: Hoi. Sengkil ni lah.
0: Tangan ceri. Matang desu adu mak kol tau birak tu na tharum desu ya biu. Ngasi gidi isai ima tami na isai.
1: Ayo bingdang, ngasi niat pergi tuan desu pang kamba.
0: Hoi. Ai amu khalakini film sitagi mandakini emadi sunila ani puna sakmina beseni donesor konsamgi mekta ji surchandrana sarang beseni kudaltam jari me ampuna taminase

0: kam dau biri kanan bala nungai biri ko
1: yin muai jari
0: hoi ngasi di kari wa phom phong tuk pigani
1: suwa ba no ba no ngin la ku ko
0: hoi
1: mo ko ya ko ya ko ni bi sai sa ri yin da pa lo pa hai pa le ton amin ne si jeni ba ko ni sa gi yung ya ko ga ju lu na la tham ba
0: hoi
1: denya ko gi sai sa gi undegi thogal le da ye sama di plastic bottle chin de ge ka ta na tham ni si
0: hoi akoi gi akoi besi bulu na na thamse loina na akoi gi mahosa da kayaka da ba thabok thorom sing se akoi kai dongai de suta roi da bani hai bo from the near to ka kanan bla hose sibu ka do biam ni no
1: ni wa e na potha ga bo ni he gut a tun le gi smo tong je
0: hoi
1: eta potha ni ba sai ka ta ara ba ma na de gi akoi ma ya ni pi che gi wa ta ara ga
0: I quickly told him since he did not chang nine at a bidico cannon bla.
1: A hoita
0: de evening. I am no idea to pocket you up from Pung to Pigani. Yam nungai zare do di kanan bala mathangi kol ngai minersi fazara ba wafam thambiram bagi damak tasu kanan bala bu thagachari
1: thagachari nimchu

Nungsigi ikaw lang labi ni. Nahaki nungsigi mitig tani pamliba. Mitig amana hingbagi artha kaya kaya ni. Sokta balay tana ngay jaramge nang nalakada bamay kay tabu yeng duna. Tabirasi, Sunita ne prongi konjel da Doneshwar konsam na sering bamatamisay.

nungsibagi magulsi angakpani. Kaina gani khangna khangna nungsijaki nangbu. Thamui singasidi ningamdabagi mairina chaklakli, misasu parukli.

0: tamona koi music ki any exam kum balai ba matam da tamona jum juri obidana kwa
1: hoi
0: adu jum to bi adu da performance bi balak pa koi singer sing cha si gi performance ti tamona satisfied we bro ida bra mo gi sei kucha pi ri ba exam ku pi da
1: juri we ram ni na satisfied oi oi draga di moi
0: mai pa oi de
1: mai pa oi de ni na phajana mai performance na na perfect already mai pakadu ni audition pass to ba hinari se
0: mane mane
1: aduna khara shu mun ni yeng dia da ba kwa aduga ma si khangdiam khang jaba aduga makna wa su dum phaba do kitang marai bak thi dina kitang ge soi gi balai dina
0: hoi hoi
1: aduga ma madu mang na ma ta pura tung bhau du soi ni haibe dina ta ba du jo koi na khang ne adu mu du ai ai di excuse dum to bi
0: e
1: tung da na na ma na sen dok ser kan ni Masi mai gi lak am de gi ngasi choi gi borang ni kai na khal ga kwa mai tok na dum ma masi mai dum pan gi bi yau he mai tok na
0: tamona ko gi sai se han bare ko lo boda kai na pirang asi na ai gi ira lo ira ba nang gi su nara la ma di lai na ko gi hai bi gi ba sai mai ek to ko gi changla ko ma chau ser ma gi mai ek ni masi mai ek si mati am tang sek piu
1: kui di kui ro bi se ni
0: sang
1: ni ni mak ra tang
0: mati am tang sek piu
1: kai

0: tahanjakriba isaya siga loinana ngasigidi matang asida ngaiko takisi sandokchaba loishinjabagi pungphamatu yausilagle
1: lepalaitana tabining bamanipuri music album isai sing khanbira u aikhogi thamjariba mobile number di 7005489767 ni ngasigida maktadi pumna makpu amukahana khurumjari

0: ngaiko ta kisi tabiri tharum chanduk tuna ta hanjari ba shi akasbani infal gi fm sangai channel degini haujik pungphang machida lanthok jari chumang lila hainok jon jumbal telanga yahi lila sas lila sigi ahan besaru lila sanaviri ba bir dikendrajit artist association gi lila kangbu tabiri se chumang lila hainok jom jumbal telanga yahi
1: college de halap diyum se mi ma phawle ram de bani akho ta abum du thabum ham de halakhar ba jala ne yum ji mi ka nam at leti mi anga am tan jai sing thon na tham chi ha bu ka am de ya de ba akho ta abum si to un bu dile ta de se de ba tal le
2: ta ji man bi
1: ta kun ji bi ya
2: okay
1: na ko to la na
2: ka ri no le
1: le bi na kha ta ka so ai bu am ta ma bi ra man
2: na ti ka na ka ri ka ri ha je le ge
1: o na ba ya ka mung si ne

mabu sum kanduna lairi thangjam ko ragi mai ekta maiba mai bu na sai sakiba matamise yisi tahan jakiba ka loinada takagasi da manipuri matamise sing lanthok sab loijare thorum sandoktuna tahan jariba si akashwani imphal gi fm sangai channel ni makhal matel kaya gi thorum sina thagol taujariba adong gi akashwani imphal gi sangai channel ni hauzin midang gi pungmapal tasilak ngakpi gani pung tara tasilak paka loinada Akashwani Imphal gi FM Sangai channel gi aroiba thorum lanthoksinabagi matam suyorokli numidang na tapna tapna thengjilakli sikpasu hanjilakli asigum laba siksilak laba inga si tharakpagi numidangi matam sida adongi damak puduna lakseri ariba git sing matha matha ngoina lanthoksaka doriba git sing asi tabiduna pothaba yabri yengbiu thamoi de lairamba yekna nuaitaba sauningba punmamak nakanda thamkiduna nungsibagi ihul khaktamak hulan binabasu haijari adongi damakta lanthoksari get sing mathang mathang hoina